0: pagkapaga na ang uling, nigawas na ang anindot kaing kulor sa panit, nikalit og tanaw ang tao. Pag-abot na, kikuha na, niabot na sa balay, nangabot ang mga tao, bisag, wa, sila gipang imbitar. Diritso dayog, o kusikusi, pagkaluoy sa baboy, nahimo na lang ang kalabera. Maot ang tao. Madyan ha?
1: Yes.
0: Diya na ko gi-illustrate kay baho man ang baboy kung imong i-raise. Apan kini si Mike Rama na amin nagtubo sa baboy. Yes! Kami ang muhatag og feed sa baboy. Diyang nahimo siyang anay og apil mi ditong tanaw kumutungtong na ang butakal og naami mismo sa ad sa baboy labi na inig panganak.
1: Wow.
0: Magdaog lamparilya kay kung dili kamutanaw sa pagpanganak sa anay mamatay ang mga baktin. Pero na wow. Ipuno ana.
1: Yes.
0: Nga naman inig lakaw kuno sa anay, magduko man ang mga
1: yeah.
0: Ang mga kanang piglet.
1: Yeah, mga baktin.
0: Mga baktin.
1: Yes.
0: Ang tubag. Dili sila makaakog tanaw sa unahan. Kaya na uwaw sila. Kaya ang ilang mama
1: baboy.
0: Baboy. Or
1: bigal.
0: Or kanaging alanog. Kabatakal mo ito usap.
1: Yeah, yeah, yes.
0: Ang, right, ang babae. Right. Ang mamanaging alanog siya na wait, among kinabuhi, John.
1: I see. Okay.
0: Now, we do that and we attend. In the same manner, mag-injection may sa mga manok. Gika na last 9 sa buntag.
1: Wow.
0: Up to Kadlawon.
1: Hmm.
0: This is Mike Rama. Come on, mga bata noon, please. Mga bata noon, paliog lang. You find your way tomorrow. But you have to build tomorrow by learning yesterday and then be courageous at what you have today. God is your guidance. The way, the truth, and the life.
1: Yes, I agree.
0: Four way test should never be forgotten. 10 commandments as well. Good morning, good morning.
1: Good morning, Mayor. And maybe like a few lines from a song, Mayor?
0: Sabay mong gusto, the way you look tonight.
1: Just how a did few you lines. Know? Just a few lines, Mayor, okay? Anything. Okay, go.
0: I remember so well the day that you came in Y101 red hot radio. You'll never miss with solid FM 92.3. My life started to change. I wake up each day feeling all right with you. Langga Malu, right by my
1: wow.
0: side. I feel all right. Thank you very much.
1: Thank you, Mayor Mike Rama. Good morning to you. Now it's time for you to have some larang.
0: Thank you, John.
1: Thank you so wow. much. Let's get back to the hits, everybody. And stand by for Chad the Stud. He's coming up next on your Red Hot Radio Y101.